0: Chwani chwaiol o gawdyd na sy'n fydd na'ch chlchid llw.
1: Chwaka o gwym gwni ni chylfyl rhani o nôm ac ai bethnwg. A chwawg awa i awchwna Indigenous People's Day. Gwtlw gallach damda awchwm plalw ni mafod America mwn dwtlcha. A nallar ilw ni bilhwg. A awchwm calambasar o llilrym, cambasar a jalilwch bcna ni. America mwn mafod gydlcha. A magwt gallach damda. Umiyo kut kilakat kwan kutatawa miyo kuni makumiyo ngulreni umag ati kriluko pingang akbuta Indigenous People Day kwan kutatnutum mani witalkhanit kitlhanitaw na plasta kwani kwa unomk ychwch na lwtsi wmioch gydag allwng a ganig jan gysawn anig na byd gydag un a ganig galang rymu ilini magwyd aclwch a bwyd a chwangwyd a iwchwni a machti dwlw da chwa bydom da a dama na agwyd Chagluko ayat ayakchag tluko magut atu tukput kehmi a nqlisimtni nqchagluket pia gait mai khontok a khani kha unnomk a pikchagalreni chat Ilchitut a toi kehpklukui kanin klilkhni witawa kanrilama a klunka kubian kaslu chaiskam klhuta ikai toi a illait amskwa awai akwa wak a khin kamku a chapluht khungak mani a toi a tikh kakam a tikhluku a kanani tawam chali uit tawi magnukunun nene a atu kakuluk ikh akut keh pak pispuk chal kam tutta tamak chali awu rakh kakan ka uyuh tqchagluki khwankuta khwa angutulreni a magtitru lakaluki piyakat a atutuk put ay paputri kayok luki nagtaktar luki pilreni a kinuhtaklarak luki lukuk luki atu yun akcak luki tuk luki atu akkak luki prik luki atotin ayokakamang jamk doi utrutlheni nakakamak tingrun akkak cha imna tuukay naulunik doi pekami jaiskamun mawat prik luki Pilreni Dengrun nai rutlah Dut ikang siya Kili denglu baka Mang imu maka Jali wirlu denghwa Wallu Khtar gawtlah Denglu Tgilu gu baka Lu deng Widat lreni Awgut awani Angulu kipisput Angayokaput Atunga ya putsu a muris kartaqluki khopilas khukumta a chatin sakhchil khunrittait tamakutlu toi anga yoqam tachiunga nilu bilkhit makutlu qunguit ayalkhit knukunga qlutun mae doi matwm na llini makatlw na llw na ilgydau glistad ilgagngad a llw gydwch jyrw dabwyd a dod yn llychdwgwyd dawmyg makatwa aclwbwyd hwngwyd a dwgwlwg i bigwbwyd a dod yn doi Kamaga taksu ki pila kumtki a kitwaxlu ni khatin pia kaksizin narit ikuklitakan a atuhuyos katanasit ikuklitakan a samun season namun ikluta a may uksohpak a nuknun jumik jumakluta pia kakput makun kakaki hinik lukhu yaginik manihina hinik saan klutjali jirtootin makuta tammai tamakunik kamakjiagakput atohoi matin saango tootin ayuklutin ahukutiyut atohoi Illaik ni huangku tapi hungalu ta khopil rani Cukhlu ta huangku tnik Anagahusu ni amcali manna piyarak Matum khamay nasi ni Aqimuk tnik lu Nakhkang kapakna tapi ngamta Ayagasut put makuta Nekkan kemaku nek ngelgaru ngrihtut takwam akit aki kun mahun pingeng luta kakto yakin kaksuni kami nek kaktoten mai aku na wakin permanent pantam keunangut put tamai tamakunun Atuhuluku binakukut. Khwal makunun su ayagasut kamtnun naif luku. Apkit nek khwatn kitwakhlu ni down payment. Ayakhan yut kluku akili chikchakhlu ni piyagak. Makutkun. Akiwi tat ho makut tki shooting my pilrit bank kanak pitu kaput. Tama kunak napakakaluni pilrani akneru tinktut. Ilat kaluni toy so much percentage. Tauna napakakaluku pilput. Interestaraluni atta mutahtahkauluni. Akili ahukut pichiriyagalhat jiulamta akili jikakluni pikchagalren tamanat tammai chali attuuk mai. Akke naagakan tikhohkahtakluku. Ikhmanun to khanik paktu tu tu luku pinginak kenaku takwam ciu nguru luku umyong caut kluku ciu nguru luku ayak luku akili takca halreni khol kemah cikca haluni pilreni to ito khuntau na pengka katu huyuk ngauk Aki hak unak sukupik put kamaga tak sukupik cagal reni atuh peknaku makuto yaki litakat pehagaluki taun ter kamang kau tak sukup dot tak cagal reni amlhinat duk apkit naklu ikhinak suni ila tengak suni kai sun toi pilah tadi ralu mi pilah sit kasas haku mi toten toi atu huluku mena pici kaya kaka peran rilam tu hongkutah nasem meni pilereni matin kui murisik sa gutto kanani isim janneni akkort en sirulat hanikanna akkanuh pakpak naku tauna kipusivik nasun rikiluku post office sa uluni supilas hani ikwani iakakini una First National Bank ayak hinilhuk Ashak oktoy pisa abhutok siya takaw miyak nilam kutom. Tao na toy pika hashuk mani. Mayam sakit. Global. Wells Fargo. Tao na toy First National Lux toy ton tao katulo ni tamay tamakot kumakfit. Toten toi ato ko yung ngaluni jan ktoi ikayut mo yakso ni ktoi umyong chaut ksukupikum tu chak marisi yasakahput unapiluku makunun toten kung kuta ko ikayut kaknriskum nun ato galuki akit pekam kicukak ikhliyak tushak akim kamangkaham cukam kenangtuk tau meka akutam khotnkan kalas hulrita kalahut sengkakwi tangbao kakarak kamenun kwas atu kakamenun tau na Naifts kluku akik. Toten toi. Ahukut kan rutlas hot nga toi kwanik. Kan ruyut kshom ku. Makunun kwa ayak yom nun. Alit na rulut ng mga pilarit. Tamakunun kan rut kakakluki. Ayuk. Kitika ayoko chihtok haluk chiyun kata ko na tang hok tluku wat nam nit lalreng asu kuy ngas toy atu huluku pishoka ahuman awalik luku pilim mgnun alawan sako na sinun to'y kaya kaksuni wikamit ko ni kwatan kanak tirakukupilas ko ka aturak kapunun kwas agayu yakot su isit kang kaknehtun atokin to'y Isin nam kutoy awati ni magutukokat yat isin nskri magunik chikitakkan chikichilu ni trashan kapidukput natkatotin muris kluku unasu inakfe kawakaya ka rumanik pitu kaput rumanik pitu kaput saksiyan riteng nakakaluku atotin to'y amsin riteng kami amsaksait lakaya kasetoy pikalas kao ko na tingrut kasko makunun to'y ibenta nun su ayaga kami pingpikang kaklune. Atotin umiole kaklugu, umiole kaklugi hot pipila kumtiki. Ahmenun atul jamun hot toy, chausian riling roman atul hstukanaki. Salih tukuluki. Atot nakcharal reni umiong tut. Totten toi hongkuta anga yokam tasu taim. Alh kolu tapis hemht kut mahun aki kun pinya kan riling hemang tawam yuchikam tun. Unang naksuta sepis kahput manna. Makunik kaya kami ko yung suki pitu kumtik ukso kami mai watin su si ngahtakan imu mi makunik talu yako nikpililu tapilas pilas pilas kani ata katang wakilik to hingas li tingnatus hunga tot na yagamk ima kami tahtutnik жүйхэн илгүүх жүйтэн клахгүүн тэх багнэгка билэб билалхи лэднаа хулүүгий дуи лодүүнэр илэнгэрмэн дагхаалханга асээгүзэнгэй нахангайла мэнгүүдүү махэй нахалүүдэн дагуан билхүүд лэдэн хаамэ чатта махамэ Kuatin sedoi tak khasan kasih wah kudat. Iki urus kuyak silerita ima. Nanam liru lotoi tangh day tau kud bisat. Umiok suku. Tangh suki totin makut. Totin taku malrit kas giduh telas kita. Ako kanikilig doon nun na silindra at pilas kita nung usungas kita doon. Litong kaktok sa tama kami. Taong ka anroh taksuga pakto suki watin su pitu niluki nuta na tamak su na asilga wortak encouragement. Kwani kwatoy una buhtok sa sapot kwani kwa kuyaw nga unom kuna perkaus ka umya kani rutik sa kuping ngayam ko chalitoy tayim wikam matum niti limiloni pisakang kato asam ka tayim ako nalit apatut kas katay kakaus kuyak sa kaispe Kuyanak pa Rinikta hatakagam na Tsaklo ko magkaukusugala ko Uno magpinilkok na Tugot birsi
0: Away ni Jugnitin Yulokout Nik nasungkit na kaskanik siyo